0: man soxna mbeen ma ñewaat binda ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti man soxna mbeen ma ñewaat binda ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti waxi wolof lañu koy wax bib jota ya fi jar di teel jug ak waa ngir man ci jangeeti Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi tejal njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg gu ko tek buy jall yem laati negam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi lepp ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkoti jappal ma bis yami am altene nak dana door ba gaawu ñew ñu jëlaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab and fo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga déggu ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko Delphine naa di woyaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ne kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa tee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg méngale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat bi wundu cig tënk soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi pak yàll na buur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al asaar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al asaar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng
1: musefun dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909
1: jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909
1: jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax
1: ci tere kar lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen deglo tay ji nu la biire gaay ba ila ay wala ba
4: mat matna bay ci rew
5: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko mi mucc bu rombe ab dom da ko sukkal
6: de nga walam yaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki bet
7: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
5: walam yaay dane yaay ne gam loxo du ko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
8: walam yaay neena jeñu bunt ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
9: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
10: olof jaay neen fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
11: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: su bëgg sa mboros baax bala nga tambli osal woñu
13: la barngol nampu boy bajant
14: lu ëpp ba ci biiru xaban

0: wolof njay neena ñu mëna ko amuñu baam
1: wolof njay neena bo gisate tam di yap sax non dak ko saw yap lay lek
2: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
0: wolof njay neena fi ni fesse ke dafa jey bu gorum
3: wa di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay bo wacc lo war te xep
4: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu te
5: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na paay
4: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
3: cheikh ba wolof njay dafa wax ni ko dem ba ci allah ba mari sa bab tax nga rey ko da nga yëne ko suuf
4: wa wolof njay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
6: wolof njay ne la reg mo jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
7: wolof njay day wax ni ñagu adina dutte jërul yalla torbo atana wolof njay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
4: wolof njay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
6: wolof dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kekk yax
4: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pañe
8: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
4: wolof dana aduna de bu ciire way def nako laalu
9: wolof nga dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër bu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
6: wolof ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
7: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré bi moy kakatar melokan wu ko nekh mel wolof ñay day wax ni moy tu la ge rangal dana jex dana la ko
4: wolof njay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
8: waju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosana
10: wolof njay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi
2: wolof njay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeram jambar
4: wolof daf ne ganar bol ko xébal akou ndax makoy bala xel
7: magni dañ dan wax ne bopum jaxande yag na bëttum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mugdi
9: wa wolof njaay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taaf
3: dafa wolof njaay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
8: rubb ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
4: señ abdullah wolof njaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof njaay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
10: wolof njaay da wax ne nag wu dul bo chamé so wu wex santal
9: wa wolof njaay dafa ni tacc budul raw jërul yak tay nelaw
7: wolof njaay dafa ni
11: señ abdullah wolof njaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
9: bëgg yap bar bum la taxaso bu dex wa wolof njaay dañi gor du faté ndek té du sul jëf
8: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagali
3: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
6: wolof njaay dafa wax bu ñu ñu sa borom kër yek sa dom
9: wolof njaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëgu
8: waxi wolof
9: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëgu wolof njaay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
8: photo photo tagalul mbam ak nopi
6: do fot fot xéñ bëx
4: kërëm gi su ko lay nga wax waye regal
8: ben nap nen mëne su ci amu pëdd am ci ciuj
4: den ci kat ron lal da fa bay ku defenu ci ruun
2: wolof njaay neena ko da xel mu raw la gën bëre mu daan la bu gën xexé mu du fa la
10: wolof njaay den da sum bu lo bu la ci yoré goj da wé su ren ba
8: bëtt ak tan jël na mi def sank lañ
12: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
10: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
8: xobu xel

0: xajul ci gemmiñ ak tef
1: borom konku yegut borom larmel
2: waaw wala fi jaay neena dan bu nakare gungé du ko defal
3: wala fi jaay neena deratu bop du moy mbagu borom
2: wala fi jaay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam legal ba mu taddi nga fa
0: ciwol du tepp dom jëbëtt
4: jëdd bu mu jëbëtt la dañu bëtt di fa sax
5: ayal waan ku ci wato xaj ko bëna nga wésu mustafa
6: mbojjan bu mu taxaju do wër te tour di wërël
7: rek reyna suñël waye loxo muñu ko
0: picci mi ci loxoy xalé yi wër taré picci mi ci kaw taal bi
7: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
3: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru ndro ak mous mous it ndro ak siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
3: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar mi deg sa ndax di deg si ndax di deg beubator
3: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
0: legi ñom ban jamm nañu wara nen
3: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet yu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gredde de day wagne ko wat fan yoy
0: legi mom buy nen day yulli wala day potoxal
3: ah buy nen day yolal
7: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalam doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalam ak coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misalab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalam la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hatsal bu leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
8: dama la ko xamé ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamé ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamé ma wax do soxla ay kat ba go
9: UKB FM

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dollu teewal ëpp mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam faa dine dukki. Mbokk yi, ay bis yi weesu doon nañu waxtaanee muñ ak jéggile. Tey nag ñu bëgg a waxtaanee beneen jëflante bu rafet te mooy bañ a lor bindeef yi, bañ leen a tooñ. Bañ a lor bindeef yi nag mbokk yi dafa bokk ci sàtt yi tax ak njulli tamat balaa ak njulli di mat day fekk nit ki doon ku dul lor ay bokki jullitam ay bokki nitam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, moo wax ne jullit mooy ki jullit ñi mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom, mooy mucc ci ayam mu jóge ci wax, mucc itam ci ayam mu jóge ci jëf. Mas naa toogit jekki-jekki rek giiñ ñetti yoon. Giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm. Ñu ne ko waaw, ko kan la? Mu ne koo xam ne ay dëkkandoom seen xel du dal ci yow ayam, fuñ toll rek ñu ngi séntu ay wu jóge ci moom. Kooku dafa giiñ ne kooku du ko gëm. Loolu day wane ne kon balaa ak ngëm a mat nit ki day doon koo xam ne du lor ay bokki nitam. Bokk na ci li ñu war a bàyyi xelit ne buñ ne bañ a lor bindeef, jubluwuñ ci rek bañ a lor jullit ñi, jubluwuñ ci sax bañ a lor nit rek, waaye bañ a lor bindeef lépp luñ bindeef rek. Rawatina nag loo xam ne dafa am ruu, li amul ruu sax waruñ leen a yàq ci rëdul aajo, yi am ruu itam waree su leen a lor ci gannaaram. Te yonente bi xamal nanu ne mala lor ko mën naa sabab tabbi sa war yàlla jàll musal. Wax na ne am na jigéen joo xam ne dafa mas a jàpp am muus tëj ko yeew ko ci benn barab rek, joxu ko mu lekk, joxu ko mu naan, bàyyi wu ko itam mu wutali boppam lu nekk wala mu naan ba muus mi faatoo noona, te loole la ko yàlla tàbbale sawar kenn ci yàlla musal. Tooñ bindeef yi nag ak lor leen ni mën a doone sababu mbugal ci àddina wala ci alaxira wala sax ci àddina ak alaxira, loolu mën na ko sabab. Di lor bindeef yi ak di leen tooñ mën naa sabab ki koy def yàlla mbugal ko ci àddina si, mbugal ko bu alaxira, mën naa sabab sax mbugal ko tey, mbugal ko ëllëg. Anoon ci yàlla musal. Yonente bi dafa wax ne kiy tooñ ab tooñkat day mel ne yàlla da koy bàyyi bayal, mooy day mel da koy seetaan daal, mu mel ne li muy def dara du ko ci fekk, waaye saa bu demee ba tëyee ko du rëcc. Noonu ko waxee, bu yàlla demee ba tëyee ko rek du rëcc, mooy kon bu fekkee dara gugu itam na xam ne lu yàgg tooñ gi muy tooñ ak lor gi muy lor bindee fi dana am lu ko ci fekk, te bu jotee itam nag du ci mën a mucc, yàlla bu ko téyee du rëcc. Hadis boobu nga xam ne it day wane ne nit ki mën naa ñëw yowmal qiyama àndaale jëf yu baax yu bari, waaye nag daan tooñ nit ñi daan leen lor ba tax jëfam yu baax yooyu mu di ko fayee ñim daan tooñ ñim daan lor. Bu demee ba jëfam yu baax sax jeex te àq yi mu ameel nit ñi jeexul, ñuy jël ci seen jëf yu bon ñoom di ko sëf. Noonu da ko waxee, dañ ko koy sëf, di ko sëf rek ba saa buñ noppee rek dañ koy jël rek sànni sawara, ndax dara lu baax nekkatul ci moom. Loolu hadis boobu wax nañ ko fa ay yoon. Te li muy wane rek kon mooy

may nitu sawara ndax lor gi mi lor ay dekkandom ak limi def def def lu baax lor gi mi def bi mi lor dekkandom taxna mo na ci ci wa sawara la bok ñi waxat ba tuddu jenen jigen de mom day ay nafilam top ko bare nonu ay koori ngat ngam itam top ko bare nonu ta limi sarfe itam top ko deme nonu waye nak du lor ay dekkando mune ko ka nga aljana ngir ñakalor gi ñakalor ay dekkandom donte ay nafilam taxul mu bare mom yonte bi wax na ne itam ki yes waccu way ëlëk wala xala ka fa yes waccu way moy ki nga xamne bimu nekké ci adina nit ñi dañ koy moytu ngir ragal aw ayam ko xam nit ñi dañ koy moytu ngir ragal lor wuy joge ci mom ngir ragal ay wuy joge ci mom do nga ñaan yalla mo musulnu ci lor bindé fi ak togn bindé fi diko ñaan mu defal ñu diko ju rafet ci walu yépp diko ñaan mu defal ñu aduna ak wal akhirah mu sonu ci sawara samal na sunu ngëm mu gulne wontu yew yi sonu ci ak njub matri sunu mebet may na fa nu ko dapp wert ak mu ju rafet.

0: jeriñ kon nak talib bi ko gëna bëgg mo gëna mëna gaawa jeriñu ci mom kon mbeugël ñu ko waxe bu fekkenti ne kasse bobu nonu mom dug na ci detaay yi nak ben laaj la won bo xamne danaka mo doono waxtaan wa bu ñëwé da ngeen ci fé waye pour dama yéne laaj amna ñu gatté ñu ci lolu waye mbeug bi moy bokk ñi mo bëgg te defulo ci rek boba def ni ko bëgg ñu xamne nak dañuy def inkar mbeugël gogou dañu dimul fu yaatu bo demé égypte rek talibé cheikh ahmed badawi buñu rangé ni jakké omar ibn as djog bi sikkar bam yag dañuy melni gaylé melni ñu dox xamatuñu dara mané xana ko xamul baye fall ñu ñoy baye fall dëgg moy ki jommi dañu né bo jommé ci suba ci ngor la jommé dindi nga dajé non ci suba dindi ci ndaw la waye dindi ci mom bo dajé mom bu la ñala jox bo to jommé ci mukk kërëm mën nañ ko talaat mën nañ ko talaat bu waye doom kën mënu ko talaat mu tak tay bi dëgg non la wara mel ci sëñ bi leppam la wara bëgg lepp lu ko xofu sayyidina abdullah ibn umar dafa daan nek ci benn ciaru garab bu sa bu soga sax diko jigënti di sant bant diko ci yew di ci sox ndox def bu ko ne waaw yow garab bi num lay jëri mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa togon ci wétam bëggel dëgg nga bëggel gogou nek li na ci ki bobu sayyidina umar ibn al-as ci ñetti tollu way yi mu tollu ak ñu ñu jëm bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xam ko xol ba ko ko laajoon ñu yaronte bi ñan duko mëna misal ndax ñu ko xol ba sétti ko amna da nga bo ci tégal waaw
1: D'accord.
0: waxtana mën na dugg de lolou mën na bari lol waye fukatul bi def tere yi ak bayyi ndigam yi yépp graw na lu ci nek ni reew na lu mëna indi ak taxel yi waye nak do dugg ci detaay yi misalum adama ak iblis faral nañ koy waxtane adama ak iblis nak dañu wote ci façon moyen ben moyinu adama moy liñ ko téré mu def ko ibliss ko xadap ñaarel ba adama ci bëpp mu gannaaw ku ñu yërem loon ci azal nga xamné defaru gudul yaq la dafa dal bi tout adama ci bëppam bimu lekké ci garab gi dafa dal bi nangu te wëlbeeti ko fu xelam fu jinn rek xelam dem ci sun borom day wëlbeeti ko fofa sun borom diko nat ne ko xana da nga may daw mu ne ko dede dama la rus yereen salon yep wad mu dag ci ciari garab yi di fa mouré bopam adama ci bopam bi nga xamé né def na lolou mu def ta moy garab gi ngi ko téré won mu lek ci amna yu bari yo xamné ni li ñuy wax circonstance ak bien amna ci ndax benn iblis bi nga xamé né mënu la fexé ba dik ci adama wax ko sant ko lo yalla téré mu def ko mu jaaré ci hawa ndax li xawa nekk jigéen xawa ci boppam moom moo tax li tax ñu ne inna kaydakunna azimun lijib la iblis tele woon ci aadama xawa moo ko man ba mu jaaree ci xawa la ko def iblis aadama bakaaram moo gën a woyef ndax bañ ko juumloo fàtteloo ko iblis nag bañ dim bañ daf cee boole rii ak ndëkk yàlla ndëkk suñ borom ci bëre ne ko man maa gëm ci ndamay su jébloo ñu wax ko wax su jootalal mu bañ ji mu bañ sàkk lay ngir maanaam justifie boppam wane ne man yaa ngi ma dund ci ndax aadama ba nga xamee ne suñu borom xajji ne ko dafa dal di dellu gannaaw toraxlu jooy na nangami jamono iblis nag dafa dal daf tëjabur moom ak takabur dal di moom dal di gis boppam wëlbatik wane ne moo gën aadama indi daal ak rëy gu ma sëkk ak bañ gu ma sëkk boo xam ne rëy ci wu ca dara dafa dal di wane ne li mu nekk mooy dëgg ndax jaamu na suñu borom waxuma fenn waaye ci suuf si ba nga xam ne nee ñu foo def chibre iblis su jot na fa nekk na sangu malaayika yi maanaam malaayika yi newoon ci suuf nekk na seen sang nangami at nit jang na ci lawhul mahfuz ne bu ngeme ba ci jamono sangam suñu borom dama diglé dara dama am ci malaayika ku bañ gëmul loola bu bis bi nga xamé ne suñu borom diglé nañu su bëpp ci adama mënu nak mu ngi sét ba xam loolu ñu waxo ndax amna kenn ku ñëwé bañ wala bëpp mom doolé mu ci bokkum japp ni mom mo gën adama ba waru su bëpp bu nga xamné malaayika yépp su bëpp ni ba agalé wañu ko nak fekk mu taxaw ni ko wa yalla doon su bëpp dañu su bëpp ruy japp ko mu ne leen man duma su bëpp mako gëm kon batay wuté nañu xéetu moy ndax ki nga xamné dafa moy ba nopi xam moy bi yeccu ko tout kok mom ku tout suñu borom dafa lay jéggal ku reccu itam boole wo ci ri suñu borom dama lay yërem waye ki nga xam nak mo ci boole ri ba nopi jakarlo suñu borom won ko ne lo man defal nangam li man bu ko def mukk dafa boole yeneen bakkar boole na ci ri boole ci reer boole ci dund ak ak bañ ak ak wané ne yapp suñu borom yoy mu boole yépp motax nak suñu borom mom baluka ndax baluul jéggul ba xé mu nek buñu démé yamal xiyam ba mu lak ba lak ci safara yi ay jumi ak buñ ko né tougal su jé ci adama té ñew aljana du tax mëna ngu du tax mu def ko nga xamni ko kon mom ci azal la ko suñu borom bindoon ci fu mu wara jëm ba nopi waye mum tax moko diggal ndax sabab nu moy waral suñu borom mom jaam bi day salatu mom moy dogal dogal bu muy dogal nak fekk na jaam bi amna ci wal ndax moko salatu lu fekk ko ci tax sun borom bu fekkonté day def rek té du satul ay sabab ci ko xof ci kon ñepp xam ko waye rek sabab yi mu doxal ci gënté mo ak jamm yi moy tax ñen nak ci jamm yi fiira yoyu muddu len ba duñ xam yalla mu nga xam nak ñom ño xex ba xam yalla ba xam ni sabab yoyu jigeetu ko non la sun borom dina yërem waye rek sabab yi mom moy ci lay jaar ba ci ñu lak ci lañ la laké ya sabab la tax ñu lak la ci ñu yërem itam ya sabab la tax gannaaw ba nga xam ni ci obaral sun borom amna ba nopi kon wadi ndigal ak def muñ la téré ñom ñaar ñepp gara waye bakkar bi nga xamné yow sa bop dang ko def ba nopi reeyu ko mu reey nga xamné dagana lo ko mo gëna waye bakkar bi nga xamné même bu tuuti won dang ko daganal wala nga ruccu woko nga ne ma tay bakkar bi mo jigeena mag bu fekkenté nak dañu ne la nak defal li def gi mom nga ñak def gi def ko nga bañ ko def mom reey ko gëna ko muy loman woni man nak reey ko waral bu laal li nga laal ko nak man na am lo xamne motax nga laal ko ben muy ictirar modi ci varori dal amon ko man contrainte xamou ko man waxe ci wala ci l'optimal mun lo ko ñaka def amna ay flop bu ci nek nak bo ci xamne nak amul sabab bo xamne dañ ko def tabrir bu ande bare ci reuy wala dara ci inat moy dund lolu moy bakkar bu gëna reuy bakkar bu xamne nit ki mom joy nako mu metti nek bu ko joye li ci ko rek bu tuba sun borom jébal ko tuubit ñu am na ñetti sar ñu ko dañ waxe rek lolu yo
1: wax na ñetti waxtu ñu ci dox ñu ñaar ci ñu tan yu top ñu tan pri am la ko ko ñoo waye am na lo xamni ñu ko baña laaj da bu fekke ni may nañ ñu ko rek lolu do wax lolu ndax dina bëgg lo bokk mo ngi ci ko rek mo reey go ngorom wax bu fekke non lañ ko gisé bu bëgg dem nga xamné la bu fekke ni gisé ngay non la wax bu lokku tam nga la do dal ko leral mo lolu nga xamné reey go ngorom wax lay santane té iblis bu ko dal reey go bu moko ko fek manam ma gis man xëri bi mu tagge reey ak dal non waaw ndax té mom dafa am nañu hadith bu wax la do ko jël mu ta rafiqal bi kala dara tan moy kibra kep ko xamni lu tolli tarfataay ni ci gëro ci taxal do dug aduna ko ci daa rek gënul hadith bi yëb ko ci école yi diko dandal mais diko pratiquer lo ni bu reuy dem ci ñoom ñu sukk ko raam ngir ëlëk mu mën leena sooy su fekke na jub na ngeen baax bu na la kep ko lu xamni lu rut ak reeta goor ak mom kon yaakaar na ni reuy danger bi ci nekk ñun tuddu ko bu na la lu itam laaj yu moy dañ ko laaj ndax yoon ci da nga waxon legi ni yarante bi wess rek wessul rek ci fi nek mo konté ana président bi dëndal na président bi fi nek la ñu dëgg ndax mo fa nek ñu ndax lolu ñu tam deppu na dal na ci nga xamné top bu bon na ndax lolu ñu tam te mbir xew na ci wala ñu dëgg
0: bu nga ci bu ngeen di leen ah reuy wa ki nga def mom day fekk li ala taali bi ñu dund ko ci mom reuy mom mo gëna bon ci bakkar yépp ndax suñu borom neena reuy mooy mu dem mag moo di am ñu dem moo jagee reuy ku ko ci fekk mu lakk la reuy moom safara rek benen melo bu meuna don meuna am ko wayefal wala luko kaxara ba mu dañ ba borom dug aljana waye rew mom moy ki man tay defar moy la wara ndik dindi bu ko cene dindi ni rew mom ki nga xamne mo meuna fekk ci rew mu fexe ba mu wayef nango taraxal bopum nango sukk karam nango luñ ko sant mu def lu am atan ko joxe moy xol bu defaru doom dafa mel amulen ken waran tan ko tax dindi reñ ci xol mbolo yu bari ko man wala ko man reñ bu xasse lañ nit ci yomba defar danaka ko ci reñ dañ ci mom tam moy ki defar wa ñoral bi modi yonentini yonentu bu wey bu ñu ñëmal benen baba yonent mission jeexna tapulé tin ko roylo tin ko ci téw lañu roylo mom lañu deggnu ni mom lañu tap ko bu xawfu ni mo am yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw dafa boole martaba yonent yépp ak seen ciir yépp bolé doxal xubul xawfu da fay doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man na ko doon ci ciir bo xamné yaronte tangamako momo motax boy yir téré ko fi dama ngi fini bi ñu sa yi manam ko nit yaronte yalla mo taara wala bi ay sa yi ko ko ci taara wala bi yaqubi wala yutude tudene yaronte tangam la tek ci ñu né dafa bayyi diiné muhammad sallallahu alayhi wasallam tok ci diiné yaronte bobé dédé wayé ñi nga xamné yaronte yi yitt seen ciir yi dañ ko doon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy doon kenn ku ci nekk ciir bo xamne benen yonent ko doon nga dox ko yonent bo mu lañuy misale ne bi nang bu ñun manam Isa bu ñun wala Musa bu ñun wala Ibrahim bu ñun wala lool waye bu nga xamé ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam aya ji wacc mom ne inna dina inda allah alislam diina ji yalla nangu moy islam am ñu tax xal islam ji yon fa wax dal ñu ku dit ko yalla benen diina bu dul islam depp ba mu am nak ñu ba ba sa di taxaw yalla bu nangu diina jojje lolu khutbul khaw nit ci nete ndax da fay don yonent bi ci matal sharia don ko ci haqiqa don ko ci zahir don ko ci batti ci kam bu ci yalla ci mom ak kam lam ci asar bo gisee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ci borom da na yebal ci bop bepp téméré at wa jo xamne bu ñewé day bëssalat diina bi bëssal manam day bëssal xol nit yi bëllé ci ñu ci diiné xamal ñu yalla amna ben conférence bo xamne loolu do non témba manam al mujaddid cheikh ahmed bamba al mujaddid ñu waxtane mujaddid ñu ko jitt woon ak ñu def ak ñu meloon ba ci momitam te jidam ñu ko waxale bokkam ak ñu matale charte ak ñu ko defal ñepp gis kon kubul xawf du gem nekk diine l'islam mënu la nekk mën na doon nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne benen yaronte ko doon non ñu ñu rek yaronte boba ay mbir ci batil ak ci zahir mën na ñu rek mom ci ay nak mën na ñu rek mom ci xam xam mën na ñu rek mom ci jaamu yalla mën na ñu rek mom ci tegg mën na ñu rek mom ci ay mbir yo xamne do ci sekere la yo xamne nit ñi xamuñu ko lolu mën na nek waye nak dañ ñu lay mëna nek mënu la nek l'islam am ak nit ñi bu ko ñu amé fété ko ñepp bu tax mu gëm nak l'islam kon lolu moy tan ci
2: wa benen ci la di ci ñen do la mëna ndax wu ñu ci la di ñu lolu la ya lolu la
0: Non la gëna mëna la lan sax
2: waaw
0: sa def wa ko ko mu ñu wax waaw mu ñu wax manam ajitu ci ñu ci ñoom sa def ni mëfu mo waye mën ci bakku wax na le wajju le yi wax bu ñu yeb yeb do ñoo ñu jëf ci adat ak yeb waxu ko nit taal yi cipp ku na xop ba nga xamé ne ci tax ba nga la kanam du la ci na top du ko roja xar kanam do leer nañu waaw deul tax

0: بني أدخل في مستوى جميع أهمي في جميع أخبار الوراث فقليتم بين سقيا كار يلا نقول هم
1: ko ñu xam ni bari ñu amoon
0: ñene ko ñene sa bok bo gisé li tay yar nga taxaw atenti ak sonn bu amé nakar nga bok tok mom bo gisé li tay jëriñ nga atenti ak sonn ngir mu jëriñu ba tax ci lek dafa jaxlé waye yaakar na ni ëllëg dara am lu mu fayé ñu ñu dila lek nga war ko dimbul ngir yalla ak yaramte bi nga xamné yaramte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man nafsa qurbata akhihi muslimi nafsa lahu qurbatan min al-jannah ni ko jëm tayam bi kepp ko xamne sa lepp ni dindi jaxna nga dindi jaxare lolu du yom faale sun borom da ngeen dindi jaxare ba nga xamne len jaxare def bari na ta metti ni lepp nak dindi ni lebal ko ba mu am fayla mo upp tuaba nga fukki sarax nga am fukki borom sarax ko amadi fukki borom sarax ko ba mu fukki fuk di teewu nga sarax ko ba mu fukki borom bi nga lebal sa mbokk ni dindi ni lot da lebal ko ko mo ko fiya da waye nak buu dina ba nga xamne legi xafara ngi ci bo ko lebalé du la fi ndax bo lebalé ñaar ci nit xeyna ñent wala juroom la jay fay ah bu boba buntu bobu sak na mu def yene ndax dañ ñu nak aniyatu niyatu mu'min allah min amalihi yene nak lu bax waye xam nga rek boko joxe bu la ko fay te mu ñu ko amulo katanu man maye ni boba da nga am yene gi kon da nga am yool ba ndax yene ci bopam sun borom daf koy fay daf ne bu fekkante ne nit ki yene na lu bax ba noppi def ko dañu ko bindal seigneur ba juroom ñaari teemer bu fekkene yene na lu bax ta mënu ko dañu ko fay fuk ba teemer ki nga xamne ne kon yene na ta mënu ko moy ki nga xamne bëgg na legal waaji ka mbokam la waye leer na ko ne wala am ñu ci sakku ci bu ko lebalé dana ko bu ko fay ta mënu aje won na ko ton dana lopp ba tollu fa ko tollu won day lek boba yoon santu ko mu lebal ko ko bu fekente nak lolou tax na difu ko ñeeram joju man na taxaw taxawayu jaamu yalla ndax ñu ngi ko sant bu nit ci moromam nako ñene bu ñene bokkum kon xam nga ne kon ci am taxla bu dem yow bo amé taxla ba lay yéré taxla ci fadu kon sa mbokk bu ñu am taxla ñeeni nga kon taxla ci fadu waye nak mu ngi lo ci dara ndax boko joxe sa alal du la ko delo bu ko dund bu boba yow da nga am tiya ba yene bi waye ken santu lo nga dox ha isa ala nga dox fasu bola ko dolo
2: ana lay man daran bi nga jëna wa moy li man ni di yalla mu dirro la da da ni la wa mag bu mu mag te te mu bu bu ta ba ni ci ma ba ni yo
0: man lay fecc man lay mbeuk dara man lay tek daanu man lay ñeek wadd man lay naan mu tang bu na man na ko doon nga xal lay doon xal la bo xamne nit ñi dañ lay ñu ma lay ñu ina ñi kenn ku nekk mu lay réagir dañ ñu ndox buñ ko defé ci ndab couleur ba ndab la amé rek la ndox ni amé nonu la lèr gi du dugg nit dañé nga xamné lèr gi dafa fekk ñu nit ko xamné tarab daf ko jégué day def tarab bu dé ko xamné ko xusbu manam ñakare boko jégué bu fekk na lèr bi dugg ci woon day jax ben mu joy wala mu wala mu yox wala mu xaj Cheikh Abdou Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu dara ñoo top all bi di daw moji bi ñu arabiy am na bi mu genn di ñoo ndax leer bi dugg ci xolam ba ak ñu ko fekk bamel bu ñu gax ñu dugg ci kuy jaay bamel xam day gax rek bu ñoo ñoo ñu fay ko dal ko sul bu dal dugg ci bir bamel ba yag ci yorop ndax xal bu ko jax bëngël ñu Cheikh Abdou Badawi da na ñu ci kaw terra ne jak ben tombe ci asaman ci rek ba am ay fani fani fani fani bu mujj nagu deug ñu leen dafa xol tay mel na xal sa xal yi tax de ngeen ñu ne cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala hum ajma'una ci ndawam al bal tegon nañ ko ku wuté ñu daana top all bi di wax wax mo xamne wax mu tan jek jek ni dal di tax ñuy dal di jaar ay jullu ak tan bi bu ñu koy laaj ci jàmoro yo xamne gën na ci xal bobu mu ne ndax am dafa am lu may wo ko bu la djiblo ci bu ci djiblo ba defene ci le ne bu bag fenen ngaw ñoy nga xamne nak baye yalla yi lolu daf ñu di dikkal ñeneen ñi nga xamne mën na am ben admission wala wut na ñoom ci aw mel li nga xé lawnu ma ilawnu qina'i ñu réagir meneen ñi nga xamne ndax digënte jalal ak jamal dafa am ñi nga xamne leerul leerul jalal yi moko dugg moy yoxu nonu moy wax xom wala muy yek wala muy door bopam ki xamne nooru jamaali moko dugg dana fecc dana way dana fa umbet ni mo tax sunu fa lolu ay secret la yo xamne hum tusuf ñoom ñoko xam waye xawi ke sey bu ñu ko xam xam nga dañu ne bidaaye fu fuqahaay mu hay bu fuqahaay bidaaye fu fuqara waaw lu ko jeexal na deele am na ci tabon ci ni wax na wax ko raw la ilaha illallah raw la ilaha illallah dañu ne seen yeb wax nañ ne ñoo ñun di ñu jige ci lamiñ ñoo la ilaha illallah ñoo ci raw sakor ci seen tuba doon bank abdallah bané ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah saxo ko sam sey cieur ak sa jëmum am nañ ko wax ak bané salamiñ bu ñu leen ibn asir bu wax bané moy ngir di ndaxam te lo doon ci ngir ëlëk bu fi doon defena moy ibn qudus la wala makhaliq miral bu sun bi di waxé né da ngay sax ci la ilaha illallah diko tudd bam jaxax ak sa dérëk diko tudd bam jaxax ak sa yaq jaxax ak xéeram nit da nga gis téman yo xamné téman yalla yo xamné do war la lolu mo soxo ko moko waral baat la ilaha illallah moy jindi ni sun borom ni tax ni sak lam moy bat la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah faratala ben yon ci bir nit ki manam moy xam la ne nit ki mu ci l'islam demne l'islam comme demne muhammad waye la ilaha illallah bu fekkone mom wala sikkar ngayam ci momit dafa am ay jaar yu jaar la nit ki ba agale ko ci yalla agale gi ngi koy agale ci yalla mu ngi aju ci ñu koy téwlo ñu ko sellale ñu ëpp ci ulama yi dañu ne lu ci gën do ko wax ci kaw sey ciir diko dégg sa nopp diko dégg muy aw ci ci ciir yëpp lay tax mu gëna gawa jéxital ci yow bu fekkel nak dañ ko saxo ba nopp tay wakandiko muy wakandiko soxlaal sa yeneen ciir yi ci leneen ba nga gawa ag bu fekkel té nak yeneen ciir yi am na ñu ñu jëfé ñu ñu téré dafa mel naka kuy bi ñu diko wacc bu ko fakk ndax bëpp dafa am lu ci jéxital bo xolé lu dagam am na ni tanté ci lèr bi doon dugg tor nopp bu fakké ni ngi dëgg lu war na dugg am na lu ñuy tanté ci sa lèr gi tor bu fakké ni tam sa loxo mu ngi laal lu haram laal lu dagam wala lay lek mo ñepp bu ci nekk xéet lèr lu jëmm ci yow day tax nga yéx ag bu nga sikkar lu yag do ag bu fakké ni nak da nga ni ñu ko waxe taxo ko sam fiñ ci rek so la ñu ñu ko señ ci ba diñ ko waajo ba bu fekke nga sam fi ci rew sam salamu ndax lam mo gëna mëna noré ci ci ruum adama yi fekke ni sam nga ñu ñepp bu ko do yalla ndax taxo la ilaha illallah ji neena da ngay dem ba nga xamne salam ni rek moy tib bo nga dem ba yit ci bir bo xamne da nga nit ni salam ni bi yimbo waye dafa melni ka tuddu bi ajotu ci sa ciobare dafa melni salam ñoy dama bokkum ngay dem bu nit yigeeto salam ni ñu yimbo yigeeto dara boba nak melako ci bop mo ubbi tu ba jallo malaika yi jallo arsa kursi jallo dogal yi jallo lu bari ñu la ko wal baaxe nonu la ci tey da bu cheikh ahmed bamba bindu neena boko taxo lolu taxo ko bu fekkante leer waye nak ci yalla itam señu dañ ci bax ndax ku tukki di dem ci bëb bo xamul am ko lay tekkal dañ ci bax ndax doom adama dafa bari ay rag tawat yi moy kala ci xol jiko yenn yi tay amna ci jiko yo xamne boole ko pour yalla man na ala mukki bu fekkante nak itam da ngay dem ba ag fo xamne war nga taxaw wala war nga wañi war nga taxaw wala nga wañi bu fekkene amulo ko lay sant nga taxaw wala nga wañi wala nga yok mën na la lor mën na tax sax ak bi yeex waye bu fekkene nak da nga am lo xamne dang ko taxal mom ci tour yalla ni tam diko taw lu mom xamne nepp lu ëpp mën nga yok sax tuti tuti da nga ag fo fu ni ko waxe nga xamne da ngay dem ba mu jaxaso ci ci yeep ndax amna ci gaay yalla yi quran ci kar al kenu da na ci bokkum dal bi ni ngere ci dal bi bind allah ni ci dara bind allah xamne tam sikkar ak sikri wala mo ni dañu warante ñaar yoy bi ci dem zikrullah ak al sikr ndax ñoo ñaar na ci borom do ak al annu zikrullah qiyam al waqt udra ala dini wa tafakkaru ci xalku wax do rabbana na khalaq hadha batil si ñu xam tam bu bu ñoo ñaan ci wax ay ñaar ci wax do ñaar na ala ayyuna mu'ridun wa do adama bi dafa war di khalaati tam khalaat bi moy to di khalaat te tray ba ci ngay tambale khalaat te ak yi nga amé nit bi khalaat ko jamono ñu ñeen te jamu wo ci yalla xalaat bammel tekk ñu bi ko ñu ndëbe ñu def tukrat jëm ko laax ko bammel taxaway ci ak yomu xam ak bu ñu talanté fa ci tekk ci jëf ak do jëf tukrat ñu ñu ko xalaat ba ñu bi ngay xalaat lo gis mu ci xalaat ñi nga xamné téman la ci ba nga xamné do ñu ñu nekk lay fatali yalla ba xam bu ñu waxe sunu fatali ko yalla ndax xalaat yi la yag xalaat ci lepp ñi nga xamné ñu la shaair waxe fakkar mu tax do ñu ñu ci lolu waye da tay
3: Assalamu alaikum.
0: ñoo ko rek bokk waye djibbi ñoo ko rek ko xam bëgg ñu wax ne liqatna saqa bihi jeyani alayhi ridwanu min a'lani ne liqatna dama doon ci nek dam la yalla nabi ali sallallahu alaihi wasallam ni ko gëna xam xam ni danaka buñ ko do xam mom rek ko xam kenn ñu xam lepp ak waye xam ci mom lañ ko mëna askane mo xam yalla da wax ni ummati kal makhri la yadra awwalu khayr am akhiru sama xéer ni kat mu ngi lañ nawet xamu ñu jël dëru do gën wala nit do gën kon bu ko waxe ñu ñu gën lo xamne mo ëpp ngari wala mo gëna yaatu loolu ni ndax bu taxel na ni waxé ni jox nañ ko lañu amoon bëkk lañu amoon bakkale nit ñi suñu borom jox nako kan ku ci mëna lañu amoon bakkale suñu borom jox nako dëng ko ñuy dañ jox ko yu bokkum mo daan ka tan nga laaj bi ñu ko waral moy nak bu ma tukk bo xamne dara ndax ñu nek
3: dama yo ni bala bala dañ ci wax
0: waaw
4: mo lay dama wax ak na dama ci tan ko ni ngi man na ci ay jébu ci ay xer mo kon lool la ngi laaj ba xam yow dafa ko do xaw ci ñu am na ko ñoy lay ñu do la ko do xaw ci da nga tan ci bu ñu mo ngi jéj
0: waaw tan do na lay addu ñu lool taw rabbani ñu dañ wax ni ko bu xaytu moy ki ñoo ko sun borom ñoo ko yëne ci salaat la ci ko ci kan la ñu yalla ci mo ben bi ñu dañ yëne ci bi nek ci jahil ak batin wala mu nek batin rek wala mu nek jahil rek bu ko tan ci dafa ko doon ci batin te doon ko ci jahil sun borom sant yi bi ñu xam ko su ko xamul du la wañu dara fekke dafa ko doon ci jahil ak ci batin ban wax loko bu waxe ku ko yëb bi man nga yëb la ñu
3: momé
0: dafa wax dañ ko xam ni wax ni waxe dafa bindu baye ci yépp deug ko mo wax ni yaqulu lil khalasni ghilahu bima bi alhi bilad ma tawafukun liman alayya ankara inda alilahi wan nabi wa mushtara ni adri alladhi nafa'ani wa lam yakun shaqawatun tadumu fi ummatik lolu tay ni leer nga do laaj mom moko tan ci bokku ma tekki ati wala ko la nga ni to waawule kep ko ñu ko man malaay ci daan la wom nak bu meen ci bëre bo xamne ay do ak ndugal fa am ne kep ko xamne ci wedd nga ma do dañu defa kaaba ga ngi ko wër te wër ga sun borom di ca sant yam ci di ca sant ne kep ko xëccël man ta ci bu noko ta taxé di dund lan ko ca ngal ñu téré te duñ ko xaar ko bari dama ci wax ñetti bari walu bari wax
4: ñuko
0: ko tan ni di ngeen jëgël ñu
4: da
0: nga am ko xamni ni wéré xam da nga wax ay tay tay wax bu gëna dox bi dara bokku na ci dara ko dara lu ma fi ak ko la ko ci dara dara la ci ngi def la ko wax wax na ko bu yamba wa sun borom tabaaraka ta'ala wax ni al-qur'an la yanhaakum allah an yakun lam yaqadru bi sudur wa lam yasjud min ndam te ñeen ñeen def leen te ñeen xet ñeefal wala ñu dim dim nga xamne xare ñu ñeen jëmu ñeen seen bëkk dax ñu leen ñu di dañu nek seen diine te alal ñeen jamm ngeen alal ñeen jamm yalla bëgg na mande ak nek ñu rafet ak dimbalante ci ñu leen di téré ngeen jëf ak mom dara moy ki nga xamne niti wa makay defo yeren ci def tabay alayhi salatu wassalam di len nak ci ndox di len damp ci nadi tangi di len do ba am ci ni ray ngir bëgg ñu bayyi seen diine di ci fitna ñen nak do wax mo len yeren ci ni ñaaw ñu wax ko te ñu ko ndax mu bëgg ñu nekk ni bu hoolu la sun borom bañ ngeen am nañ tay ñoom len ndax nit lañ ñoo xamne dañoo nonu l'islam ñoo du wër ko xamne nonu du wër go xamne sun tawu rek yaq l'islam la dik ak ray yi nga xamne ay jullit la ñu yéne ñu yéne ñu do ci nga xamne nak ñoom ñu ñu ñoo du def ñen tay yow ci digënté doom adama ak morom ñu digënté bu rafet ngeen tek jamm do leen ko ci jamm du ko ci jamm ci ndaram sere ñu ko kon do amé xari ñu ngi ko ci maare lepp ñu sori ak sori woon mën nga ca jëf lan tay mom ci ñek ak yi ak jam rawat na ko xamni ñu la bok rew ñu la nek mu ne non sori ñu la da jëf ci diine mën nga tek ak mom tek on ba xal yu rafet ndax mo tax jam am ba nit ñi xamne dañu jam yalla jox jam yalla tam ci ndor tam ci alal jam ci xew dara du am ñu nga xamne tay ñu tekkal ñu ñeen jàng lu ñu ñeen attaqué di xex ñeen do xam ñeen dem wor ñeen dem di def ñeen tay ñoom wor jibit ñoo di leen wax la nga xamne ci ay secret ñu ñu xam ya dañ ko mëna la jibit ñi ak islam lay mëne ay jël ci ko amna rek la ko xamne

ñu bala ñu xadin bala ci na ak ñu def ci na tag ñu ñu tax xati ci jëral mo am ci jaay baax bi ñu ne ci len yar ba gën ci ñu mën add ba ana ko la yar tamal bu fekk tabe ci wala ko raay hatta hafad bu sallal la ñu na sallé fa qala kuntu dahr anzur ila jahl bi bala ñu xadin bala dama dan set ci ci bon la ñu def lepp mo xam ci baay lepp ci baax na di ko ray sama nit bu dal ko sama ak ñu ko ci yoro momo melal ni ma mel comme nit ki am na dox ni ma ta tribue bokk ni dama introduction message traduction message bobu introduction wax na ko nit ki bu xarlo war na am brevier bu manam tere bu ndaw go xamne ba ci bind ni doy xarlo lu ñu wara fatimité yu koy ragal lo bu xewé yër ko mo jëriñ ko war na tan ci ñu andal nga xamne ni ko sunu la waxe mën na ko jëriñ andal mom dana ko jëriñ ndax dana ko gënne ci ni dal duggal ko ci ni ba ndax xarit dana remplacer ci ni bu ko kene xarit bu digna bo xamne non nga dikkom dana la waxandi ko yow media li wax media ci saxala mo jota yi nga xamne dañ koy waxtane ni taxa sappa yalla waxtu jinn dana jott saxal bu ko dem nga waxandi ko jota yoy ni waxtu kon cipp ko xamne bo xamne tagantu nga fay jëne wala sur ci aduna nga fay jëne waxandi ko and ak cipp ko xamne daf lay duggal ci ni wont la xatti ni ba te amuna len lay meuna roy ci mom ndax jota yi nga xamne moy jota yi taxé moy bëgg bi nga xamne da nga la fatali ëmëk da nga la fatali ci traay ba nga la fatali yalla bind bi nga xamne and ak mom mo lay jëri ni ko sëñ bi wax rek moy ki nga xamne bo and ak mom da nga jëri ñu boko royé da nga jup ndax sëñ ci ngi ci wax na cheikh tarfé bi nga xamne mo ramukat bi waye cheikh murab bi nga xamne daf la yar am na jot yo xamne lu bari mën nga ko mën nga ko am te do am da do am sëñ bi cheikh murab bi mo waye day tek ben nga am xarit yu dib am trité yu dib yo xamné do len dal sama nit dañu digal dina téré dina xop ndax nit dañu joxé sama réfo lool ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax am ni wayna dalla la xorko ak ñu bu ko rew nak ñepp ndar dafa daan ñaan diko fatri yeneen ci ñu bëkk ben bi ak lañu dajol do nga wax ay nuna bi tafal ma hor bi rek ak ñu isma wax na dina akade ci sa dina huma ba fo mustaqal ben bi wallahi ñu ci tabirina wonto ñi nga xamne yalla ñi nga xamne dañu leen ray bu nga ndax doom adamé yi setan def leen mëna xamne ñi ñu bëgg doom ci bëgg téré ta doom ci bu leen ko téré suñu tollu rek ba la leen di jëlé suñu xalé tagal yow ba ñu ray yalla ñu ray la yahya zakaria ñi ñu tagu ak yeen ci ñu ray yépp wala waral ñu ray leen dañu dama xam ñi dakk la ñu ci dal naxal leen bu nga ñi ñu bëgg ñi dal jël nga ñu taxal daf ñu wax lu amul dafa bëgg ñu xalé bu ñu mom momu ne bu leen la xalé dal xalé rek ñu ray ko yoy ñu moy li nga xamne dikoy doom adama dikam yarul moy mel non nga xamne sa balex bi nepp ñu bëgg def ci digënté mom la lool ak ñu mëna doon rek doon bokk na ci tourer ci tourer bokk na ci tourer nga daw ko doko gis wala def do ko jaar ci kër ko wax ñu doon ngir mi nga xamne mom la bëgg ci sama metti ci sama kan bakk tolo wala tan ñu wax an nafsul amarat bi suu bu tuddé wax na ko batay ci ay ko nafsul lawamat bi tuddé nafsul mulhamat nafsul mutlaqata nafsu raade nafsu mardo ba ci ag nafsu kamilati mo bu nit kon bakam dañu xex ak mom waye xex bi dalay gëna japp bi ndam ak milier bo xam ndax milier mo nekk nit ñu wax ni ñu baax ci nek wax dañu wax lu baax du def lu baax bu ko defé xel bi tarale dem ci lu gal ñi nga xam no ñu ci conférence bari ñu ko wax ne nit ñet ci leeru ci bi xam nga da sax rek ci leeru ci bi ñu nekk ci mom ak ci kan nit nga xam no day amé ci bi bu ci gëna bon day amé ñu gëna yar nga xamne nit ki dara am ci bir yoy melo ba ben way jo xamne dafa am ci bir yoy genn bo xamne nak nako romb ko rek ci bir bo yewu ci mom ñu dal di top ñu dal di top top ñu dal di wala mi dal di top la mi doon def and ak mom ay jitt yi yo xamne bëgg nañu to waye wala way ay jaaxal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على من اصطفى، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وندرابي سهلابي وندرابي جولبي وندرابي كلا بي ادم بي مي بي مامي ادم باودا دوغي كلا ميدا ويلتو ارتودي ايميسون مون اندو دينما مونغو مي اون وادنون دو راديو ايكا اف ام 103.5 Darul Alim Al Kabir Doye Ndam Touba. Daba da won kala mido ma siara mido ma salmina mido lara jamma mido ma du'a no jam mido toro ma du'a mido du'a on dungumba nahden Allah wadane hen no wana dungu jam dungu daneje dungu kewda ndiyam gonduda jam ha kala ko demden hen yodum bindu wana mudumen isin kala ko gayno den hen yodum har wana mudumen isin kala ko mbadden hen ha vernyede men yari hen yodum won dewal Allah jabangal ina wiita Allah subhanahu wa ta'ala in jallo Allah o waranen be heyni bene yo Allah yurmi dumen ya fo dumen wadana dumen jam haato to be goni burana dumen gay be heddi bene Allah woppu dumen do ko juuti hebe goni e bolol peewgol gol hebe kuli Allah hebe dewa Allah hebe baraka Allah jabi kabeli Allah te ganden ne boy jut fof en tawayat dumen njall si en dumen taway non dum tawa en dor dum foti en taw de kam dum woni ko Allah takri en ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni yo en dewat Allah tan taki ngada en do wadde yo dum taw en e dewal Allah ha dum tawena illa man atalla bi qalbin salim ha naweren tun bernde bumde bernde lamde tos de ganduda ka bernde yinde Allah bernde rewande Allah ha fuf wori dewal Allah labgal tos jabangal be ganduda kamen goni e juude ne kamen gandi be toña wala be toñ foko nyaawore Allah yo Allah yaltin dum en tun haawe ngarta ta ko reji moen e be ngone jam bolo boccol kala ma ganduda yalti hada boy non yo Allah walluma handanya ngartira tedda teddina kala ma ganduda ne hada wondo ko wona non yo Allah wahlit berne ma ni nashi ahmad bamba khadimur rasul wa bitan yallahu ya muqallibal qulub muqallib qulubana ani al-uyub wahli taberde moen haade gonta e ka ganduda ko kam nu buri mujju te kam nu woni fiwtete Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ayno en reena ne besungu warana ne besungu he pewal e jam wara besungu wana besungu ganduda a hebe goni e ko poti ko won neen dumen hen jangi non dumen hen noko janga jam ne sibe mawni be nafa en mbawen tawe nafore mon enen e der dum tan hen ciara hen calmina Cheikh Mohamed Muntaka Bashir Mbake Khalifatul Am li tariqatil muridiya yo Allah ayno dum reena dum hanina yidi liggana ci ahmad bamba khadim rasul e bulul dini islam ligirana dum non ha alla jabana dum ha fof timma ɗum hanto e yeesa mum, e yeesa men, e yeesa julɓe Allah fof, tawa fof heen, tawa heen tali, heen mbaawi e jamɓolo, heen gonde cellal fof heɓe celli. Noon ne ciyaarani mi, miɗo noon salminira leñol ngol fof e kureeji ɗi e banndiraaɓe. Miɗo siyaara, miɗo salmina yaayam sohna Houleye Ba ɗon ɗo Guuriiki, kam ne e Guuriiki naaɓe fof. Yo Allah e nuɗumen reena ɗumen waɗan ɗumen jam, miɗumen siyaara, miɗo laara jammumen. Miɗo siyaara, miɗo salmina sohna Adama Ba ɓurdo andireede ɗoogel Ka, ɗoogel Ba. Miɗum siyaara, miɗum salmina ɗon ɗo Guuriiki e ɓesngu mum fof. Mi yejjitaani siyaarde e salminde miñiiɓe mum ko way heen Bashirou Ka e ceerno Afe Ka e Gorgui Ka e mawɗo Ka, Maréma Ka ɗon ɗo Solbok e Solbok naaɓe fof. Miɗo laara jammumen, miɗumen siyaara, miɗumen salmina. Mi yejjitaani Aldjel Bass Ba, miɗum siyaara, miɗum salmina yimɓe wuro ngo fof e kurkaali ɗi. Coumba Gory Ba, Mba Afe, kamɓe miɗum siyaara, miɗum salmina e Aissata e cukaaɓe kurkaali ɗi fof. Bambi Ba e Maréma Ba kamen fof, miɗumen siyaara, miɗumen salmina, miɗo ɗumen du'ano jam, miɗo toro mumen du'aw. Ceerno Sik Demba Ngesa Ka, kamɓe miɗum siyaara, miɗum salmina e sohna Mbene Cissé, sohnaaji mum e kurkaali ɗi fof. Mi yejjitaani heen hay gooto Mala Ayni Ka, Delede Gede, quartier Touba Gourooki, kamɓe miɗum siyaara e sohnaaɓe mum e waaɗiiɓe mum ko wayi heen Mamadou Ba e Moussa Ba e ɓesngu mumen. Miɗumen siyaara Wuurel Ba, ne mi yejjitaani ɗum e kurkaali mum. Miɗo siyaara, miɗo salmina Mama Ba e sohnaaji mum Muumi Ka e kurkaali kamen fof. Yo Allah waɗan ɗumen jam. Naar Soh e o mo ngannduɗaa kam woni sohnaaji mum, kam ne miɗum siyaara, miɗo laara jam mum. Yo Allah waɗan ɗumen jam. Ceerno Aldjel Ka, kam ne miɗum siyaara, miɗo laara jam mum e sohnaaji mum, sohna Fatimata Ala Inde Ba, sohna Buri Ka e kurkaali ɗi fof. Miɗumen siyaara, yo Allah waɗa mumen jam. Mi siyaari, mi salmini Kawam Saydou Dia e sohnaaɓe mum e ɓesngu ngu fof. Miɗumen doono jam, miɗo toro mumen du'aw. Yo Allah aynu ɗumen, aynana ɗumen ɓesngu ngu. Yo Allah wat jam. Kala heen ba mi siyaari enene siyaaraani ne ko yejjite tan, yo yaafo hakkille yahri noon. Mi siyaari, mi salmini Kawam Fadal Ba, simbi Fadal tan mi salmini fof en yimɓe wuro cooyennaaɓe fof. E Sehil mum Mohammad Ngari Malaaɗa, kam ne mi siyaari ɗum, mi salmani ɗum, mi laari jam mum. Yo Allah waɗan ɗumen jam. Miɗo siyaara, miɗo salmina haa jooni Khalifa Mba Diigan, ceerno Ahmed e Diigan naaɓe fof, ko wayi heen Amadou Sow e Miñum, ceerno Fadal Sow. Mi accaani heen hay gooto. Miɗumen siyaara, miɗumen salmina, miɗumen waɗa ndokkeel e juma o mo ngannduɗaa ɓe uddatiimbo. Yalla yo mbo jille jumaaji ɗi ɓurɗi jaɓeene e njuulu ina weeɓete Allah. Juma noon jooɗgol juma woni e keewde rakkaaji, wadde onon diigannaaɓe de hooli noon juma o mono mboni ɗoon rakkaaji ɗe ɗini ɗoon. Miɗo siyaara, miɗo salmina hay jooni ceerno Gallaye Fall ɗo ɗo Gaccicil e Gaccicil naaɓe fof. Miɗo laara jam mum, miɗum siyaara, miɗo ɗum du'ano. Yo Allah waɗan ɗum jam. Allah ayna ɗum, reena ɗum, reenan ɗum ɓesngu. non ne ci arat mi sehil mum Usman Gay e o mo ganda soxna kamoni soxna Fat Njay Toyota Garage Tip e sehila bi mum fu dal mit men siara mi men sal mi ne mi dal la re jam moen Cherno Bay Njay sefuru sin Cherno Buso ñi koy siar ñi koy nuyu bu baakha baax diko ñaanal di sakku ci mom ñaan Abdou Mbay fofu ci Mbayen ñi koy siar ak wa Mbayen ñepp bayiwuñ kenn suñu mag ju baax di nekk fele ci ndiar ñi koy Alhaji Mustapha Ba ñi koy siar ak njobo gep yal nako yalla defal jamm Serigne Afe Gueye fofu ci Touba Boustan ñi koy siar ak wa Njelle Xaar ak wa Guymbam ba ñom ñep ñi ngi leen di siar yalla na yalla def ci ñom jamm Serigne Alla Ñang Kunta momi tam ñi koy siar ak njobot gep wa Thiakhine ñi koy siar Serigne Modou Ñang ñi koy siar momi tam ñi fatte wuñ ko ak njobotam Serigne Modou Ñang minisé yalla nako yalla defal jamm ak njobot gep bi jaay Cheikh Nasir Ahmad Bamba Khadimur Rasul wandirabe sehilabe mi da salmina mi da lara jam fofen mi da siar mi da salmina ko way hen na cherno ifa ka toyota digiñ kamne mi dum siar mi da lara jam cherno ibrahim ka don da digiñ mi dum siar mi da lara jamum kamé kurkal di e soxnaajo mi da siara yaay men on ya kumba mi dum siara mi da lara jamum e soxna fat sen e kurkal di fof e digiñ na fof sehila bi mo hoddi bi mum e yahdi bi mum fof mi dum men siara mi dum men doono jam yo Allah waran en jam sonal jël saxo mi yejitaani dum e soxna Mariama ka e soxna Kuro ka e soxna Kumba saxo e kurkali moen e bisum moen fof yo Allah wara moen jam mi de siara hajoni Mamadou ba kam ni mi siara mi de lara jamu Mamadou ba mi yejitaani dum mi de siara ko hen mawnum cheno hasan bah yo Allah wada dum min jam e kala biad bi men bi ma mi edam bawda dum fof murtada so musa so pende ku pende so kurko e pende bojum modo e hoddi moen fof kamel fo mi da lara jam moen e malara mba murta la so e kurkari moen mi da dum en siara mi da lara jam moen kala ma gandu da hada hetto emission men andu dine ma e da mbada won fof mi salmani mo mi siari mo mi lari jam ma hande non hen gabbi e faaniti dudum ganda hinda faanite ka nafata neddo wala ka wasata naf neddo te fof hina immo e demgal hina immo e demgal saba demgal hina waawi lay haadu madana neddo nafore e jam e sinne hina waawi lay haadu madana neddo ko nafata dum kaddanta dum jam te kala jewti ndide demgal dola Allah wadi dum e ni na wadi ngal go wadi ngal ngal wujji te ko wujji on gandi ka tuba ko ber ko dum danger wadi ngal ngal dañi ke galle ñippat don do ma galle mo ganda kam bo hoowi ngal woni ñiije de kamde ko wi demgal ngal wadi ngal wadani ngal goddum ko ganda dum ɓurat ɗum hundat ko howi ko te kam ɗum woni toñi ɗi hadde ngal dillata tan ma uddi toñi ɗi gitta ñiiƴi ɗe duwa ngal dillin wadde ɗum ɗum hollitatni tan hadde neɗɗo dillinta ɗemngal mum yo andu ko taki ko homo ngal dillina saba wot ganda goto wi ɗemngal ma hadde ma hen lay ndiga ya ƴewtinde ko poɗɗa ko hen lay boli jeeɗiɗi nduwa ɗum yaltin saba dowde ɗum siwa yaltu tan an jeeyi ɗum esin si ɗum yalti hanti a natti hen waw ndiga te ɗemngal hina wawi lay ha ɗum fusa wuro ni no gandirɗa ni hina wawi lay ha ɗum rentina wuro wadde noon ɗemngal hina foti ayne hina foti ƴewtide ko jagi ko ko jagi ɗum taki araba ko ɓe mbi lisanu ko asadu ko in atlaktaho iftarazak ɗemngal madal kamgal woni mbaroodi ma sa woppi mbaroodi ma noon mbasa ndi aynu mbasa ndi hum andi idato lib andi idato fadda wadde a yii ɗemngal nina ɗum doyri war ɗemngal goto fuf e men hombo foti hombo ayna ɗemngal mum hombo foti hombo ƴewtindo ɗemngal mum saba kala ko yalti hen tan gasi a wanta ɗum waw jaggu wiya mbaroodi de ndi fotte neɗɗo mbaroodi ndi wi ɗum neɗɗo wi ɗum mbaroodi an woni soko a yii rowani de mbafduɗen ha lappuɗami kelmi esin mi daɗima a yii ni no jaharanmi an tigimmi ɗum esin noon Allah ko moƴƴo mi selli mbaroodi ndi ndi hepti heɓɓeɓati ɗum ndi wi ɗum an de a wiinomi konngol ngol ganduɗa ha joni hongol waɗi e ɓerdam he joɗde nde ganduɗa nde siwa sellu ɗa miijimi ɗum walla ɗa ciftormi ɗum kala ɗum hina muusa e am ɗum horima sellute ɗum sellata mukk woni ko mbinaɗami ko hataki miɗoma riwa wadde yii ɗemngal sa weddima hen konngol ha ngol yani e ɓerde joom omo mbiyata sika tawi ko bolle bonɗe tan gasi ɗum wonat ɗon joɗde nde ganduɗa nde wonta sellu ɗa siftorinde kala hede muusa hay lappude neɗɗo walla kela ɗum si ɗum selli tan yejjita ɗum kam ɗum ɓuri wadde ɗum taki haddisiji kewɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hombo ɗi laya hombo en hen rentina bonre walla bone ɗemngal ko wayi hen ɗo ɗo wiyata sika neɗɗo sika laye ko moƴƴi ha hantini tan yo deƴƴu saba sika wirtima ko moƴƴi gaɗo ko moƴƴi tega totton toon te kada gala ko moƴƴi kam ɗum wonata ko moƴƴi eyyi wadde nelaɗo alayhi salatu wassalam wi ala ukhbirukum bi aysari al'ibada wa ahwaniha ala albadan fof en deƴƴi ɓe ketti ɓe udditi noppi mumen saba heɓe gandi ko wodi nafoore nini ɓe mbi ɗum ko ɗum woni an nelaɗo Allah alayhi salam wi ɗumen asumtu ala ukhbirukum berlimi layanta on belimi andinta on bi aysari al'ibada ka ɓuri ko weeɓ e dewal Allah dewe Allah ɗe fof dewal Allah ngal ɓurgal hen weeɓ wa ahwanu ala albadan ngal ɓuri hoybu e ɓandu ngal tampinta ɓandu ngal tampinta hay cir goto han be mbi dum me dum kam hina weliw ko woni dum bi dum en asumtu de'ude e ka ganduda ko dum ala nafore ndekete nedda fota won ba ganduda da tolni fof hombo udditi hunku mum tan hombo laya si dum laabi mane kala ko layda do hande janga ma laytu dum walla ma dum lamde labbinta dum ha dum laaba wadde ma andu ko potata ko lay ma andu ko potta ko lay a ne fokul fokulil haqq aw li yasmut e fokulil khair aw li yasmut ya lay ka moji wala ndeja lay ka moji wala ndeja wadde ndekete dejjude ko dum dewal Allah dejjude ko dum dewal Allah nela do bi non ala ko birukum bi aysari ibada ko buri ko we e dewre dewe Allah he dejjude kalo ka anda ma anda hen kalo ko anda bi mi anda e si wonde der jetaay njogada jetaay o kalo do neddo tolni nana demgal ma wala gona e mobile njogada mobile ngel fof en ndejja gona don an tan hada laye surtout gona e nguru janana wala kaari wi fof en ndejja hebe ma ketto an gona don wi'anima bakkat o ma badata esin bakkat o ma nahnanta yimbe e noppi mumen an ko ndoni da ko e baktuji wala musul en hen saba sikatawno ko ñoogol ngongol ñoata tan hen podda dum tan burti e sin ñoore ndene ñoata ha taki be ganduda be mbawa dum was nan hebe dum nana te dum ne ko dum bakkat to ñi dum en addani hore ma bakkat addani dum en bakkat comme nous faut ko gade didi wadde neddo hombo futi yewtinda kalayata e hada layata e hono layrata lay ka moji ka ganduda sidum gasi ndeja saba sa yidi hebe bi ka ganda wala ana bawi wala nangam ataki layda ka wawa wala layda ka anda si janga jam futi hada littene bulol muen ala hen hadum taki nelada alayhi salatu wassalam bi ألا تسمعون بأن الله لا يعصب بدمع عين ولا بحسن القلب ولكن بهذا يحسب بهذا وأصار إلى لسانه الله سبحانه وتعالى o leptata ka neddo o warata do mbugal mukku e tobere gondi mum miji Allah wulli on yowat dum hen wala o ma ganduda o miji Allah ha fay on warata ka hen le esin o ma ganduda homba lepte homba warane goddum on woni e demgal ngal tan layata ha jahnga jam warane hen ko wona non si tay non ngungu singu yalti ka Allah taki nedda hakkille simba fayi ka Allah taki wadde demgal si hangal laya yo ngal lay ko mu si gal layani ko wona dum tan ngal lepteten jahnga jam wadde ne da fomo foti ay nu demgal mum ka jagi sabo wa innal mayyita yu'assabu bi bukai ahlihi alayhi hay mayda o ma ganduda mayi hombo wade mbugal e gulali di ganduda kureji mu hewi di gullahno ɗum noon goto fof hombo hen foti artir hakkille mum ko moƴƴi, goto fof hombo foti artir hakkille mum. Ndekete neɗɗo sika maayi, yimɓeɓe goni ɗon heɓe gullo gulaali ɗi ganduɗa danaka ko gulaali yawode Allah. Ha ɗum Allah hombo ɗum tikki, hombo tikkani yimɓe hay o mo ganduɗa maayi ma meeɗa dentikere, ma meeɗa dentikere. Ha wullude maayɗa noon, maayɗa hina muusi, kala mo ganduɗa sankima fittandu yaari noon. Nelaaɗo alayhi salatu wasalam de ɓiɗɗo mum Ibrahim sanki haa tiimi ɗum gonɗi njani, ɓe mbi ɗum an nelaaɗa mawɗo potɗono ma, haɗa woni annabiijo an nene ngona ɗo haɗa wullo. Mbi ɗumen eyi ɓernde nde ma nde faayi, e gite ɗe maaɗe ngoy, e sin min layata ko wonaa ko weltinta Allah subahanahu wa taala. Ɗum gandirta noon nina ɗum muusri wasde fittandu, nina ɗum muusre, nina ɗum mawniri, wata ɗum namma hataki haɗa laya woy hande mboora, hande tan mboorate en, hande nangam nangam haɗa gabbiɗen, ko woni fof laya. Eyyi walla no woni fof gullira boppa ceriji ma wona boppa fof haɗa ɗumina. Ɗum ɗum addanta mo ndigate o mo ganduɗa maayine leptitan ɗum addata ɗum. To o mo ganduɗa noon jahgol mum hino mo muusi ta hatake haɗa ɗum wulla, sa wi'ama gulaali ɗi o lappete hen jahga jam haɗo ɗi fofti accu wadde. Si aɗi accani tan ɓe ganda an ndekete a yurmaka ɗum, a yurmaka ɗum wadde hon gandi te gulaali ɗemgal waɗata ɗum, ɗum foof ko ɗemɗe mbaɗata ɗum, wadde noon ɗemgal ma haɗa hen waɗa hen ko moƴƴi. Sa mayrama wonɗon haɗa yinne Allah la ilaha illallah, walla ko yahari noon isin gon mayrɗa ha kantina gona ɗon haɗa laya bolle ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani, walla bolle ɗe ganduɗa ko bolle jahiliya majjunoɓe hanki ɓe kefreɓe layano ɗum, en mboorama en dawi bone bonɗe haɗa gabbiɗen wayna kaari on jogino fuf moon. A ɗum ɗum wona ko ganduɗa hina wallita o mo ganduɗa sankima, walla hina wallita o mo ganduɗa kam nanata ko layatako. Wadde innal mayyita yu'assabu bi buka'i ahlihi alayhi, hay maayɗo hombo lepte e gulaali ɗiɗi ganduɗa ko reji mum hiɗi ɗum ɗum gulla ɗo tolni fof, ɓoy haɗa gabbiɗen ɓoy en mboorama, saabu ñande goo jiya hen ko ganduɗa dal sika Allah hay goto wawa ɗum fahmu, hay goto wawa ɗum andu, saabu nina ɗum yahri na doy war, ina doy war. Wi ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, beli mi andinta on bakkatuji ɗi ɓurɗi mawnu e baktuji, bakkatuji ɗi ɓurɗi mawnu e baktuji, beli mi andinta on ɗum. Mbi ɗum ha kay an nelaɗo Allah alayhi salatu wassalam. Wi al israku billah, waddude Allah e goɗɗo, waddude Allah e goɗɗo. Eyyi potda dal an ka dañata ko kaari taki haɗa ɗum daña, isin wona Allah. Ka dalma ko kaari taki ɗum dalma, wala aɗa wiya si wonana Allah e kaari, walla haɗa israk dal hina heewi, hina heewi, hina heewi barke Allah e kaari. Eyyi mi weerima ɗum saabi Allah e kaari, yo Allah yomma e kaari, yo Allah yomma e barke kaari. Ɗum jiida ɗum jilla yo Allah yomma e kaari, wadde Allah yoɓima e kaari, kaari ne yoɓima, e sin noon yo Allah yomma e barke, on du'i e barke kaari yo Allah yomma hen. Israk billah, waddude Allah e goɗɗo, ɗum Allah yafata ko ɗum, ko ɗum bakkar. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah omo yafo fof ha heddo badda dum e Allah, badda dum e Allah, Allah jabata dum. Wadde dum hina jilla bakatuji mawdi he huququl walidaini, huququl walidaini jigna maadi de njawada dum en aveedani dum en cer o mo podda dum en wer atoppitaaki dum en ay naani arenaani sebe layda ma afalataak sibe mo jidi nel be jiyataama wala sibe mo neli be danyata ma e ka weli ko ey kam dal hay waji pa on pottawda pottuda to te buluto te anda dum burda we cer e kuri jigna maadida dum ne ko dum bakkataaji mawdi bakkat mawdo bondo bondo yo Allah musuden hen e dudum ganda kam no ko woni khawlo sur bolle bonde ko dum bakkat mawdo ma ganduda kala ko lay dodo waddani hen jattore tan danyata jam hombo dum woowi hay sika hombo joodino e cierna wala neddo mojo wala hawa hattani ya e der juma wala jakka layaton ko boni e sabo mo dum woowi dum taki se ahmad ba khadimul khawri khadimul rasul wi hawir lisanaka khawlal khairi tuhsabi wonu demgal ma bolle mujjude bolle bolle belle sabo dum wona sans ma jahnga jam hakkit hen esi ngona demgal ma bolle bonde de tulli da fu hada jatto hada laye ko wona non wala hada wara ko wona non a dum ko dum bakkat bondo bondo yo Allah musulen hen wadde de dum tan se abdullah had holliti en udditi telephone o kala jide jille hada wawi nodde 33 976 09 33 976 09 09 sa don naati tan ma amen hem mbawa lay soxlama 33 976 09 09 iyyakum wal qiba fa innal qibata azaddu min as-sina إن الرجل قد يسني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله تعالى له حتى يغفر له صاحبه ورغد أبو لول السلام عليكم
1: عليكم السلام
0: أكي
1: سيرنا محمود كا
0: أكي سيرنا جا
1: mi weltima de
0: e alhamdulillah
1: min tiraajo jaddel
0: an tiraajo
1: jaddel
0: a tiraajo jaddel
1: e de
0: tiraajo jaddel na mbadda
1: hande de mi heewima
0: a heewi kam hande wana jaddel naami
1: welti tomam de
0: e kay ba jam som
1: jam bolo
0: a jiga jam
1: a waagala
0: bo jiga jam
1: je dam dam pa kay
0: ah tawam bina
1: we sante arok
0: ba lo lengjire
1: dam rek kay ka
0: dam somde
1: alhamdulillah ka
0: tagina jaddel
1: jaddel ganum dem musa
0: ah mbin musa sow
1: musa sow ci aham bin fe
0: ta mbisa wo cioda mbin
1: eh mi kay je gam bin min min
0: ah bo jiga min ta jibi
1: ide
0: ta jibi
1: so mamoud
0: naam
1: ya sam roga ci onga pe artig
0: de lay pular mi nanani ci ya ci raji
1: nanani ci re
0: ala nanim
1: si mi ma
0: ah
1: ar kureñ ma de jakki hindam
0: be jakki indima
1: ey kay
0: ah kataki
1: sa mbiet mi abdul aziz
0: ah abdul aziz biete ya
1: be mbiya kam baye dangi
0: baye
1: baye dangi golo mawdo hode latta tan kam wansi mi wansi kono mi wansi an kom golo onde
0: baye dangin antoni mamout antoni hore ma
1: cerno mamout
0: nam
1: mi de mi welti jomam hande
0: ah alhamdulillah
1: sabbi mi do ma elstan Hande de mi heɓi ma.
0: A heɓi kam a etoto na a hewata.
1: Kurañ ma ngoni dentiram.
0: Yeɓe ko mo.
1: Kurañ ma ngoni seylam.
0: Ndeysan Moussa so e Djibi so.
1: E Moussa so de kam o ki kam galle.
0: Kam o kuma galle. Moussa wa.
1: Kono min mulani woni njati kam de.
0: Malaydi woni njati kam.
1: Wallahi mulani woni njati kam.
0: Ala malaydi wa won njati kam hado di cuje son hado di jaddel.
1: Kotaki mulani won sa njati kam.
0: An hodi jaddel ya hodo guri ki.
1: E ndan ngoni jaddel ko mi won sew ta kante jaddel de.
0: A dangin.
1: Mahmoud
0: dangin. Dangin.
1: Mi Moussa.
0: A yetti Moussa kay Allah
1: yetti. Mi welti
0: hali go.
1: Mi welti kaw mulani.
0: Kaw mula
1: Mahmoud ka.
0: Aha moji.
1: Era jonno de mo hande mi welti joma fande sabu hebi ma ande ka jom gandal.
0: Abdou Assis alhamdulillah mi etoto tan.
1: Da ko jonga ma tan te radio doon ma ala.
0: Do no mi ko moji.
1: Do anam non.
0: Amin.
1: Si ala walima. Hangara jaddel. Wala gurok. Lamru te radio ne da to do dangin.
0: Dangin o biater dangin e
1: moji. An burdo an mi wayo tudde.
0: E moji inshallah.
1: A jarama.
0: Moƴƴe dañi jaarama mi weltima. Moƴƴi ceerno Abdou Assis ɓurɗo addirede dangin ɗon ɗo jaddel mbiɗa ɗum siyara miɗa ɗum salmina waɗi ko yooɗi mbiɗa siyara njaatigaaɓe mum ceerno Moussa Sow e ceerno Djibi Sow kaw mum mala ayni ka ɗon ɗo guriki e guriki naaɓe fof 33 976 0909 kala dewdo don ma heɓɓo amen lay hen ko yiɗi ko lay kam ne add participation mum e émission hen 33 976 0909 kala jiɗɗo jille yewtere hetatan ɗum wawi rem nelaɗo alayhi salatu wassalam yiyakum wal ghiba miɗo on resda yo ndenta xiba ñoore ko moƴƴi

nyogol ɗum moƴƴani, ina weɓi no fewi isin ɗum moƴƴani. Allah anyi ɗum ha layi ɗum e Al-Qur'an, ha nandiri ɗum e nyamde banda neɗɗo. Neɗɗo maya ha danya balɗe tati ngara tima ɗum taya hara nyama, non nyogol ne non ɗum wayi. Neɗɗo holluma kici tan turoɗa e nguru mum haɗa laya, ko non ɗum nandata. Ha Allah wi yo ɗum ndenta, yo ɗum gaccu. Nyogol moƴƴani. 33 966 0909 33 966 0909. Wi fa innal ghibata asaddu min asina, beli on ganda nyore kam ɗum ɓuri bon njaalo fijirde. Nyore ɓuri bon fijirde, wadde noon on gandi nyore moƴƴani. Fijirde tan hina adda ndungu mo moƴƴani, fijirde hina taka ndungu bona. Tawde noon nyore ɓuri bon kan takata ndungu moƴƴani, wadde nyore moƴƴani. Ɓe mbi ɗum ɗum kan hina doy war annelaɗo Allah wi eyi saba inna rajula kad yasni wa yatubu fa yatubu llahu alayhi. Saba neɗɗo hombo wawi hombo fija hombo tuba, si weli Allah tubana ɗum, si weli ɗum tubanta ɗum, si weli Allah accana ɗum, si weli ɗum accanta ɗum. Eyi wa inna sahibal ghibati la yaghfiru llahu lahu, esin nyowo noon Allah accanta ɗum mukku yafataka ɗum hatta yaghfira sahibahu lahu, ka wana o mo ganduɗa kam nyo'anno kam accindi ɗum ka nyo'anno ɗum ko, accani ɗum ka nyo'anno ɗum ko. Ɗum gandi ton ayi wod geɗe ɗe ganduɗa ka riɗɗi ko hakkunde ma e banda, hakkunde maccuɗa e maccuɗa, hakkunde neɗɗa e neɗɗa. Allah ma andi hen, Allah ma andi hen de. Wi'ata tan min woni Allah, min jeyi on onon fof, a ƴettimo ɗum ma ɗum accan far force ala, a ƴepti jawdi mum ma ɗum accan far force ala, a ñoyi ɗum ma ɗum accan far force ala. Allah maandota hen, Allah maandota hen. Wota yawɗum noon ha taki mbiya tawde ala ɗo dal yumi ɗum widangel gotel walla nangam nangam. Saba ka taki ko Allah wi e Alquran yawma yafirru almar'u min ummihi wa aqihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Ha ñane ganduɗa neɗɗo si haccima baabo mum dogo, si haccima yaayo mum dogo, kalomba hacci dogo, ɓe mbi ɗum ka taki wi li kulli imri'in minhum yawma isin sa'anun yuhni. Saba goto fof si nden waɗi homba dañi ko yoni ɗum, homba dañi ko yoni ɗum. Babirawo ma hacce ɓiɗɗo mum wiye hande tan bone waɗa, ɓiɗɗama bona mi rewnana ɗum bolol, mi ne'ana ɗum, mi layintana ɗum gonga, mi yiɗa ko weli ɗum tan ha noon boppirmi ɗum mawniri noon. Ɓiɗɗama bona mi janginani ɗum, ɓiɗɗama bona mi andinana ɗum adina, mi andinana ɗum ko potnoɗum ɗum ko andi fof. Te ɗum fof ko hakkeji ɗi ganduɗa hande mi yoɓa ɗum ɗi. Eyi yumma one haccio ceernajo mum dogo, ka taki haɗa dogo. Saba bona mi wuppantaɗo ɗum, mi hokkantaɗo ɗum ndiyam, mi waɗanta ɗum nangam, mi waɗanta ɗum nangam. Te fof ko hakke moppo jogin tonnoon ɗum. Te ɗum fof hombo ɗum foti yoɓ. Ɓiɗɗo one haccio yaay mum dogo, ka taki saba yaayam kam waɗannatnomi fof esinde mawnumi hay sika nelinomi mi salo. Te hande ko ɗum hakke mo ganduɗa il faut mi yoɓa ɗum bo, wadde li kulli imri'in min hum yawma isin sa'anun yuhni. Oyede ko gurgulam walla oya ka bayam tokos walla ka nangam, te mi jogi min ɗum joginano hakke nangam nangam, si nden waɗi ndigo ko jejjitta. Oya ko koddi jam wondo mi yu'ina ɗum, eyyi walla oya ka jaadi jam wondo miɗa ɗum.

0: tuddu dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gaynde ak njabot cheikh moustapha karim yëpp waye ci touru cheikh moustapha mi nga xamne tay moy jëwriñ cheikh mohamedine bara ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot bi lepp mbal ëpp ci buntu keri cheikh mohamedine bara ak cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xër walna dal sa yaakaari warna dolle ko warna deugar ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ci jotaay yi digënté seigne modou bara ak seigne cheikh gaye defal seigne abdou bara bo ay ndaw lañu ci dara ji way seigne mbake madina bu fi nek seigne abdou bara ba seigne aliou muy dox jotaay yu bare bare fekke dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa ji mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp sax kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakaar warna deugër sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sant yalla ndax yombul bokk yi nak ñu wara xamni ay waju dafa nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha karim ak bop njabot cheikh mohamedou amin muy seri cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel te lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xam ni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi soga jox ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye amna yaakar wër xam ni dara du wañe ko lepp yow lima koy tejje rek moy xam nañ ni bisu cheikhul khadim cheikh moustapha karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci upp solo moy serigne bi dama ko daan magal moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yep rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu ma don ci aduna ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba ji
1: ñi ñi niyo nak ci turu tondo yi tondo cheikh amadou moustapha yep di fatali ko sun ñaar jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohamed el mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mohamed moustapha mon seigne salim mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatu firdaus mo mbolem talibi cheikhul khadim gannaaw lool nak ñi wax ci turu cheikh mohamed moustapha mom seigne abdul hak ndax bi fi seigne mourou moustapha mbake mom seigne salim joge ci liñ cheikh mourou moustapha yabal ñu dem ci seigne mourou moustapha mom seigne abdul hak mu jita daayira bi ci turu cheikh mourou moustapha mom seigne mbake madina ñoo and kéro ak seigne moustapha sille ak man ñu and dem seigne bi yoon ñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daayira bi muy seul kilifa ndax nit mu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak turu seigne moustapha mbake mom seigne mbake madina ndax mo moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax turundo ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mourou moustapha yi ak wajuru turundo cheikh mourou moustapha yi tout tanki seen wajur di japp seen loxo di leen indi ak turundo cheikh sohna aminou tondo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh mourou moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat yeen fuk seigne xamban meele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mourou moustapha jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay tes ñu ko ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fasiyene wéyel kon ñi ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñi ne bi ci rew ñi nga xamni nekku touba dañ leena waxo na len mbollem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasé kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dëkk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi.

suma newana wa asa adamu rabbuhu faghawa suma tabah rabbuhu fahada fa tabali wahada adam mo yon yalla dafa mo yon yalla moy lam len tere bu len ko la ñolal ko ba mbewte dikke mu lal ko moy sun bom ne su gëna bu sun bom tan nako jéggal ko jubal ko mu tek ci ne wastawatil safinatu ma'luma mana gal gi nga xamne moy gal yonent yalla nox ndax yonent yalla nox dafa ñewon jamono sun bom yoni ko ci aw xet wate at yu bari ñu neew ñoko gëm diko yejji diko ñaawal de weddiko sun bom nak digal ko ne ko nga defar gal bam ko def ñu koy yejje ak lu ne diko ñaawal ma xamni lutax ko taxaju way fek sun dafa seené alak aduna ñepp ñi gëmul wa bu defar gal go nopi nak mu digal ko lu ne ma tandi mana ñi gëm ci nit mu dugalen lu ne mu tandi ci juw ndax day tukal aduna lu bëgg mu yele mu tan ci juw dugal ci gal gi sun bom da tambali nak de balal ndox ci soof di wacce ndox ci kaw dem bal nawanti ko su lepp lap gal ga ñew ci gal ga rek ñu muccu way bis ba gal ga ter nak ñu wacc dafa dajje nak bis bi di yawm ashura wastawati sabinatu ma'luma fi 'ala al-judi mustaqima sun bo dohne wa khudhi al-amru wastawat 'ala al-judi wa khila bu'dan lil-khamil zalim wax batay ci bis bi ci la sun borom kharalun musa gejje bim ko yonne ci firaw ne ko demal woko ndax ko bewla lu ci ne lu gudde gudde gudde alquran ko netle fa njar bu ñewé won ko ki man tam jappé ko njaba ndax ye jamon njaba def xermo wa jabar kat ñu jongante ak mom waye nak gënaaw yalla musa lol yalla ñom yor jabar yalla ja alak yalla le musa yor tu jogu ci yalla semmal lañ indi nga xamné ay seen yi fi bop rek la ba tax nak njabar ye deun jogante ngum ñep dal di tuub dug ci dine Musa and ak mom Musa nak Firaw nak tekku len bëgg len ray sun baam nak digal ko ne ko naga rañaan top guddi gi yaak ñi la gëm biñ ko top biñ ko biñ joge nak Firaw ba ko yegge mo top len ak mboro ngir bëgg len dar ngir ray la magi ci geejgi nak nga xamne seen ñi ngi ñew sun ma jox ko digal mu door nga yatt fi yeek sun do ko defal aw xaral aw yoon mu jaar ci yalla mune bis bobu nami dayo nak bis bi yawm ashura wa fihi falqu bahrihi li musa wa hakadha wulida fihi isa yunt yalla isa ci la jitt ak bu day ñi ne ci dinem ba legi 24 decembre lañ wax ne ci la gëna aduna waye 24 decembre jëm gëna aduna dafa dajje ak yawm ashura fa de lol la sun bobu wax ni moy tam ci bar yu bari ko sun bon netli moy xissam digënd Musa fenan lu fu bari bari lu bëgg dug mi gëna gudd waxtan bi way dal jubal na Musa sank Firawna wa dal Firawna xamu ma hada wa fi ighraq li Firawna kaza kon nak ci deg ci la Firawna itam lab ndax bi Musa xare geejje sun xar ko mu jaar ci dem ba jall japp ne kon ñu jaar ci yoon wax bañ dañ ba ci digëj ga mo takale wat ñaar ndox yi ñim ñep ñu lap mo ak ñu mandal kon bis bobu ci la yonte ci la sun borom xaral Musa geegi way ci la labal itam Firawna re seen bi inde ko ci Musa bi jaan wandina mo Musa mo waj main suma xaraqna la xarin ne ko xoro yunus mi la fu ne waxuti kata yonte yalla yunus itam lool benen xisla bu gudd alquran nak lako sun mo dako yene won ci aw xet moy mu wote lu yag gemuñu ko mu dem yag nak mu mer fip tek nja dem tam ci digal sun borom dem bu wara jeggi ak dex fek fa gal go xna fess na way ñu jël ko ne ba ci digge gi gal gi nara sox ñena kon faaw kenn wacc ndax kenn faatu mbo gën mbolam bi faatu ñu ñi dañu nañ ko teggo band mu dal Yunus nañ ko defaat ñu defaat mu dayal dal ko ñett yoon yep dal ila koy gotam bay sand ci non aw jëndat juugé fé ñew ne ko tarax wonna daldi nur ak mu ci bir geejgi lolu in yunus liman muslimin idha bakha ila al-fulk al-mashhun fa sa'an fakar min mudahatin faltaqama al-hutu wa hum mulin wa hum mulin fa la anu kana min musabiyan la la bisa fi bani ila mi wasal yani yunus dafa
dafa demone ci amu ci ndigal dem ba ci gal gu fess ga mu dugg ci waye bo agge ci ba jaaré fañ jaar nak néna jeen wa wannuko su lu won lam non sabbal yalla day sax ci biiru jeen wa bi kara sari taxaw waye fana basna bi ala wa sahiyun ban ba ali sadiyal mu ñakatin sabbal gi no sabbal yalla nak batay dañu xone bo xone dañu kepp ko necc xat xat diko ñaan diko sabbal sun doon suma dañu liggéey xat xat ye la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin loolu doon sabbal yalla ñaan ko necc xat xat diko sabbal sun doon dañu liggéey xat xat ye waya suma ali ta rabbuna halim fi kaza khuri yusuf al karim ene ci sun bon itam mom yonus ci la ko sun bom jegal ci bisu asura ci la yusuf itam genn ci ben gañ ko ay non dugal moy tun xessa bu gudda dañ ci indi tuti ben ga ko non ya tabalon bu ko yalla genn gi mi ngi dajje won ak bisu yawma asura mom ay bokk ay bokki bofam yu bokkal bay xeyna gis guñu gis xejju gum xejji ci bayam tax ñu ñaané ko bëggon ko sank muy xissa bu guddu bañ dem ba ci Allah ba ñeñ nañ ko ray ni def ni lañ muju jibo rek moy nañ ko tabal ci ben su ko defé ñeegge yi fi jaar xeyna kenn ci ñom jaar fi for ko yobbu yobbu su ko defé rek mom ñu mucc ci mom dal waye xam nga señ dubay bi ngi koy tudde al karim la wax ko al karim joju dañ ko takata yusuf ndax yeen sa so xone innal karim abnal karim ibnil karim ibnil karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salatu wassalam ndax day yent mam yep yent yent la bayam di yent mo yaqub bay yaqub di yent mo ishaq ishaq bayam di yent mo ibrahim alayhi salam xanam mam bayam ba ci ay mam yep yent mo tax ñu diko tax innal karim joju motax ñu diko dagantel al karim mo def sunu wajine yusuf al karim joju batu karim bobu lolé ci jinju ci la gën ko min jubbihi wa fi aidan sallama khalilahu min nari fa salima inde yalla ibrahim alayhi salam moy tam ñam dajal won jamono don jamu ay xiram to sun moy yondi ko den wo ak di sa ak di ñaawal sen xiram ya diko sofel ñu mer ko ci lor ba tax ñu taluko bennu sawara ngir bëggon ko lor man harriqu wa ansuru alhadakum lak len ko dimi len sen yalla yi ñu du fa ngi len asuma dafa ñu ko tabay sun bon yow sawara nekkal sedd ba and ak jamm dañu on kilima bu mu yek ci sawara wo ye amul aduna xana kay mom aljana la ñu seen ko fa sawi birax mu ne ci bir waye mu lekut nek ci mbekti kon dañu dañ ko lalun pexé wala do kene ba jaxlu fa jaxna am la xere dañ ko lalun pexé waye sun bon na ma nax say na pexé mom musal goge mi ngi dajawone bis bi de yom ashura wa fi rafu dil ala idrisa tila sumo yekati idris yobu ko asaman idrisa fatu ka suf asaman la fatu sumo do ko yekati wa fi kitab idris ino kana siddiq nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya dama ko yekati ci barab bu kawe bis bi ko sumo yekati yobu asaman nak dafa dajawone bis bi de yom ashura matay warfu ruhi taqi isa yudi ala isa mabit ni yalla def idris lako def dakoy yekati yop asaman xam nga kitab yon dañ wax nañu dañ ko ray ñam mana ni bok ci dañ wax nañ ko ray wa khalim inna khatalna masih isa no maryama rasulullah subhanahu wa ma khatalahu ma salaf walakin shubihlo sun ba mo ko wedd ci alxan reñu ko sabuñ ko ay man yalla mako yekati dama indi ku niro ak mom ñu ray ko def na mo salente ci salente fek isa yobana ko asman yekati nako wa fenne wa ma khatlo yaqina bal rafa'ahu allah ilay yarañu ko de yalla ko yekati yobu famo yekati ko sumo yekati yobu asman nak botay mi ngi dajjo nak bes bi diya mashallah kon nga gisee kon xew yu bare dewna ci bu de nak hisab musa bobu isa bobu wax yu bare rot na ci waram xam xam ci niroy gu sumbon niroy ñu ray ko am yu net yu bari ci bokk yu wuté am ñu wax né mi xamanté ji kan Musa Isa da nek kër diiw sangam mo ki sahabam ben yahud ben ki bu ñu wax Yahusa

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dollu xéewal ëpp mucc yallaahu alayhi wa alihi wa sallam, moom ak njabootam ak sahaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam faa dine dukki. Bopp yi ay bis yi weesu doon nanu waxtaane muñ ak jéggile. Tey nag nu bëgg a waxtaane beneen jëflante bu rafet, te mooy bañ a lor bindee fi, bañ leen a tooñ. Bañ a lor bindee fi nag bokk yi dafa bokk ci sàtt yi tax ak njullita mat. Balaa ak njulliti mat day fekk nit ki doon ku dul lor ay bokki jullitam ay bokki nitam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, moo wax ni jullit mooy ki jullit ñi mucc ci làmmiñam, mucc ci loxoom, mooy mucc ci ayam mu jóge ci wax, mucc itam ci ayam mu jóge ci jëf. Mas naa toogi jekki-jekki rek giiñ ñetti yoon. Giiñ naa ci yàlla ne du ku gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ku gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ko ku gëm. Ñu ne ko waaw, ko kan la? Mu ne koo xam ne ay dëkkandoom seen xel du dal ci yow ayam, fuñ toll rek ñu ngi séntu ay wu jóge ci moom. Kooku dafa giiñ ne kooku du ku gëm. Loolu day wane ne kon balaa ak ngëm a mat, nit ki day doon koo xam ne du lor ay bokki nitam. Bokk na ci li ñu war a bàyyi xelit ne buñ nee bañ a lor bindeef, jubluuñ ci rek bañ a lor jullit ñi, jubluuñ ci sax bañ a lor nit rek, waaye bañ a lor bindeef rek, bindeef lépp luñ bindeef rek. Rawatina nag loo xam ne dafa am ruu, li amul ruu sax waruñ leen a yàq ci ludul aajo, yi am ruu itam waree su leen a lor ci gannaaram. Te yonente bi xamal nanu ne mala lor ko mën naa sabab tabbi sa war yàlla jàll musal. Wax na ne am na jigéen joo xam ne dafa mas a jàpp am muus tëj ko yeew ko ci benn barab rek, joxu ko mu lekk, joxu ko mu naan, bàyyi wu ko itam mu wutale boppam lu nekk lu mu naan, ba muus mi faatoo noona, te loolu la ko yàlla tàbbale sawar kenn ci yàlla musal. Tooñ bindee fi nag ak lor leen ni mën a doone sababu mbugal ci àddina wala ci alaxira, wala sax ci àddina ak alaxira, loolu mën na ko sabab. Di lor bindee fi ak di leen tooñ mën naa sabab ki koy def yàlla mbugal ko ci àddina si, mbugal ko bu alaxira, mën naa sabab sax mbugal ko tey, mbugal ko ëllëg. Anoon ci yàlla musal. Yonente bi dafa wax ne kiy tooñ ab tooñkat day mel ne yàlla da koy bàyyi bayal, mooy day mel da koy seetaan dal, mu mel ne li muy def dara du ko ci fekk, waaye saa bu demee ba tëyee ko du rëcc. Noonu ko waxe, bu yàlla demee ba tëyee ko rek du rëcc, mooy kon bu fekkee dara dalagu ko itam na xam ne lu yàgg tooñ gi muy tooñ ak lor gi muy lor bindee fi dana am lu ko ci fekk. Te bu jotee itam nag du ci mën a mucc, yàlla bu ko téyee du rëcc. Hadis boobu nga xam ne it day wane ne nit ki mën naa ñëw yowmal qiyama àndaale jëf yu baax yu bari, waaye nag daan tooñ nit ñi daan leen lor ba tax jëfam yu baax yooyu mu di ko fayee ñim daan tooñ ñim daan lor. Bu demee ba jëfam yu baax sax jeex, te àq yi mu ameel nit ñi jeexul, ñuy jël ci seen jëf yu bon ñoom di ko sëf. Noonu da ko waxe, dañ ko koy sëf, di ko sëf rek ba saabu buñ noppee rek dañ koy jël rek sànni sawara, ndax dara lu baax nekkatul ci moom. Loolu hadis boobu wax nañ ko fa yoon. Te li muy wane rek kon mooy li ñu war a moytoo lor bindee fi ak tooñ bindee fi.
yonente bi mas nañoo wax ci kanamam ñi waxtaan ba tuddu ak soxna ya moom de ku mën a julli la ku mën a woor la muy julli naa fi la ak boori ngàtt nga ku ko mën la ku mën a sarxe la itam waaye nag day lor ay dëkkandoo yonente bi naa kookaa nga sawara ndax ku faatu la mu ne kookaa nga sawara mooy nitu sawara la ndax lor gi muy lor ay dëkkandoo ak li muy def def def lu baax lor gi muy def li muy lor dëkkandoom tax na mu ne ci waa sawara la bopp ñuy waxaat ba tudd yeneen jigéen te moom day ay naafilam topp koo baree noonu ay koori ngàtt ngaam itam topp koo baree noonu te li muy sarxe itam topp koo demee noonu waaye nag du lor ay dëkkandoo mu ne kookaa nga àjjana ngir ñàkkalor gim ñàkkalor ay dëkkandoom doonte ay naafilam taxul mu bari moom yonente bi wax na ne itam ki yées wàccuwaay ëllëg wala akhira ka fa yées wàccuwaay mooy ki nga xam ne bi mu nekkee ci àddina nit ñi dañ koy moytu ngir ragal aw ayam koo xam nit ñi dañ koy moytu ngir ragal lor wuy jóge ci moom ngir ragal ay wuy jóge ci moom donc ñaan yàlla mu musal nu ci lor bindee fi ak tooñ bindee fi di ko ñaan mu defal ñu jikko ju rafet ci wàll yépp di ko ñaan mu defal ñu àdduna ak wàll axira musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm mu bul na wontu yiw yi soob na ci ak njub mottali sunuy mébét may na fa nu gudd ak wet ak mujj rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوكو جوليت يي نيغي سي ويرو ماغ موي ويرو محرم دي وير وا خامنا سون بوروم ماغال نكو لول بارينا اي خيو خيو وي سي ام يتام waye bokku na ci ngeenel limu am moy bind gi nga xamne ci la sun borom bind al ars wal kursi ci la bind yitam allom joju nga xamne lepp lum ci xass bind dootu ko far mukk ak kalima ga cey bind waye bokku na ci xew xew yoyu yitam nak xew xew bu reuy bo xamne histoire du ko fatte mukk moy faat gi nga xamne ci lañu faatun satu yunus bi alayhi salatu wa salam moy imam al husayni radiyallahu anhu di doomi fatima as-sahra di doomi yunus bi alayhi salatu wa salam di doomi ali ibn abi talib ñi ngi ko ray ci fukkelu fan ci wéro tam xarit moy bis nak tay lu jitu lola nak ñi ngi ñeuk ray magam gi ñi wax hasan waxna ne ka def lola itam nak moy muawiya mo santu soxna hasan nako fexel ba posané ko mi magi azaini soko posané dana la jox ab lim bu bari ci alal waye duma yam ca lola waye dana la tak itam nga don sama soxna gannaaw bu hasan fato ta bobu muawiya moy buru julit ni mana moy president de la republique ndaw sa itam daadi jeufandiko ndigal lola wax nan na ci reeru tam xarit cialaf def posan ba sayyid al hasan lek ko ñu tek ci fa ñu neew mu dal yi way ji boromam wor bi nak xamal ko ne lama digge won ak yow ci alal mom dana la ko jox waye amadi la tak ngay doon sama soxna nak lolu mom du manane ndax damay ragal euleuk ni nga def sa borom keur bi nga def mako ndax ku mana def ni satu yonante bi alayhi salatu wa salam ngir aduna ak alal bo deme ci kenen taxul ñuy wax gannaaw koku sayyiduna hasan momu ñing ko ray ci jurom ñentelu fan ci aw tam xarit sayyiduna husayn mi rakam ndax ñu bari dañuy japp ne ay cheikh lan waye hasan mom ak husaynu husaynu ñing ko ray ci fukkelu fan ci yawma hasura ñing ko raye ci fuf suñuy wax karbala fele ci rewum hirax gannaaw ay pexé ak wor ak bëgg go xamna ñoña bëgg nañ ko nguru aduna ak fiir jëm ci ñom rek loola nak ta ko def moy yasid ibn muawiya ndax boba fekk na muawiya genn na aduna ba yasid jër nguur gi waye fekk na muawiya bi muy faatu itam nak denkon na yefit nako ak lu mana xew dereti sayyidina al-husayn bum nek mukk ci sa loxo nang ko wet nang ko respect nang ko hormal ngir yonnate bi alayhi salatu wassalam waye xam ngeen na ndaw lu nguur tege ci loxom te amuti conseil danaka lang koy digal du ca def dara mu fexé ba wor yoyu bayiko ca mom ba dereti sayyidina al-husayn ne ci loxom ay xew xew yu guddula histoire bu yaatu la bo xamne borom xam xam yi bind nañ ci lu bari waye wax nan ne jele nañ ci jahfaru sadiq mu wax ne kérok bi nga xamantene ni ray nañ ko ca fufu karbala fekk nañ ci kaw yaramu sayyidina al-husayn jurom ben fukk ak ñett ci ay dor dori jafi fekk nañ ca itam fan wer ak ñent ci ay jami fet ak ay dor dori jafi neena ak faatu gi nak taxna kérok su fek asaman fi lepp da doon fotti deret ngir jëf ju ñaaw ju raglu ji
amna ñetti fan yo xamne dal jawu jeeg lepp dafa soppeku ngir faatu ki nga xamne mom lañ faat fatu yunus tabi alayhi salatu wa salam ba nit ñi jappon na yawmal qiyam sax di taxaw ah non da la wara mel ndax moy doomi sayyidatuna fatima sahara may doomi yunus tabi alayhi salatu wa salam moy ki nga xamne moy fatu ki gën ci nit ñi moy yunus tabi alayhi salatu wa salam moy ki gën ci nit ñi aduna ak alakhirah yunus tabi alayhi salatu wa salam ku fonkon ñaari fetam yi la amon na ci ñom ak kefeel wax na ci ñom it wax yu bari daana wax ne bu ëllëgé waxam baane yey tabbi aljana sama ñaari fet yi ñoy doon seeni sang muy husaynu ak hasan daana julli ñu ñew yek ci kawam mu yagal sujjoot ba lol ngir bañ gi siggi di len yakal lolé ñuy def ci kawam kon ko amon ci ñom ak ciofel la ko len waye fekk na dogalu sun borom itam nak jitu na lolou